I ko ne kɛra jeli ye, ne ye jeli ye, ne ti se sɔrɔsi yaala dɛ. Sɛrisan ko ɔnhɔn, ko e ye jeli ye bo. A ko wa tuma na ko e de ti sɔn ka faso baara wa. I ko tiɲɛ lo, ko n bɛ faso baara. A ko baasi t'a la, jeliya ti sɔrɔsi yaala.

Ana bon kanbo, ebi bon shebo, ebi biliki bo, ebi bon kanwani, ebi bon luara, ni doti jeri bala he. Neye sira dari, iko mo serisa, nebe baba hengani ke, kasora ibe boli sira la.

duro ni wa tere mo an kwansa le kene duro fati buare ngu basi de itala do antara kasoro ni wari timbolo mimbe ne yere posila atoni.

tiɲɛfɔ ne bɔra dɛ fo ne jusun diyara ne jusun diyara dɛ n bɔra kɛnɛma dɛ n ko mɔsɛrizan i y'a mɛn wa kɔrɔ ne yɛrɛ y'a fɔ a ko i ka sabali ka nɛɛmari wele.

bigabo ndakumbuye bigabo atore mu migendi wacu ndakumbuye mbuzo ese mbuzo nambara awambaye nga niwe ngumbuye ndakumbuye rubinga atwagendanye zitagenzanya ayitwa bararuhinga n'umugenzi nifuza